Na tewa, honanu is na mayan na matiwa. Ay na tewa, umumi yang kisa, kis taumi aonan. Papita yan po tewa, hihin ye pakamiese. Papikipi an sa akpit, itamit kuyanis katsit akiki. Nakitam tewa ye pakam, itati mo hihi taas awin kakyang. Pati po sa tayong kahit ahopi te kayang umag. Tuwat ang kay. Umuti mo aw hupi atotak. Italabay ito kay bayan. Papian ihihi mo yang tuwat itam it. Hakti may sunanep. Hakamiti may te hakamit te tibak. Hupi labayin ang tawisak. Umakate kayang kakuspi umahin put aw. Pa umaket. Kenaan ti mayang o sa tayo mo. Hakupita kay te. Haknabot mo sungyanin po maitama miya at po yan ikispayin mo sayos sa tawit hihita ang hakta kay te. Haknabot mo hakiaw hitahin niya at utak. Uma, tuwa sa tayo mo. Nanapin kasi yung umaka kapan yung umaitaho pilabay ito kay bayan. Mata kai baya ya ama somai ama kwamai ama ngamai ama namai amami hupia tutan iya tua ita labai pasima itam son hisat pahan labai pashin ya pakam akies ni papi ansa hakim yan tetekai nanami pahan kwasaya tutang itam sa tayom nyak itam tetekayak itam kasin itaho pilabay ato tango kimi aw itibuto ting buita mao sa ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupia ato tanya ka nanaw na ka buita may punish lalawang na buita ang buwayok to tika na hupita ka ita buna yan songopang akunya ita ka paminamisot sa hupia atang buinami isovit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam na himutan hupiya tani pumasutse pepakam hupiya tuta tawat amamiya tani kaya pakam na himutan yayan hakimay awya tutang yung umatawat wit italabay tukay baye umaya pakam ak songka. Uya bo yes ni umak mong basto tene. Pamapito wa yep ita itahim. Itam put amatab yan. Po yan it yep itam hihin kasi yung wa. Umasa tayong po yep towa nana pita umaso chong ya hihikia. Umakaya pakam umang amay umang amay. Tispi umo somo umo kwamo amo minana pinya atutan po maka kanana pinya pakam yes ni umo wengwe yok to te song katwa umo kati ang wayan ni hapsak au kanana pinya tang pasak au ya tak pamte kaye amhi tahapi aktwa mung basting umo obi kapan hakam yes et umaya pakam umo kati e kalyan ni hakpan te uya wakati nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsumyaw ni yetakam de kyanta yetakam aksinong disobi tuting tatak maisok ak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam dewa kati maisok hakami hinsat kanya umuwi kapan hakam yeset umayet umakati ikayan puyomi hakami umakayan isupki asin mo yangami payasa.